dañe dajje ak yalla suma bay bo amé ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga bëral ko ay leg leg rek nga yalla ko dañu ligam yalla mo lool ko leen ko def mukk na ngeen xamne dañe dajje ak yalla mo tax loolu jigi nga xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen daal yalla te xam dañe dajje ak mom ndax ay yef yi jambur la mo tax ki nga ayewul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga aye neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah muludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko mayu febar du te ngi ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko te so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxna su tiss so xamne mëna fa nekk ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neeg bo xasse xeye ne ki bu lu fa dugat luddul soxla su tiss ba do fa dug wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin be dal ñi gam nak tay def ni nga xamne nam nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan wa la taj'alullaha bu len def yalla urdatan li aymanikum muy galan kor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña bax bu len def yalla moy galan kor seen ngi ba ngeen di baña bax manam di wax ben bu wax rek dal koy giñ dani billahi ñu wax la nga dal ya xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yun jibilena so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax neena nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek duma ko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña bax wa tattaqu te ngeen baña ragal yalla wa tusihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu len te ragal yalla seen giñ bu len te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum Allahu yalla du len jappe billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen gi lela ci gi yalla du la ko jappe manam ngor wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolu mom duma len ko jappe walakin waya yu akhazukum mang len di jappe bima kasabat ci la nga xamne faguna ko qulubukum sayna khol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappe su boba waji waxel lu deug da wara kafara wor ñet fan

bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min al kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min al kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu tay tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa te dede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala llahi ci yalla al kadhiba wax ju dul deug wuhun te ñoom ya'lamuna xam nañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joggé dañuy lem seen lamiñ loolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set loolu ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ne xeyna li ci jiblu wala xeyna li loolu suñ ko defé ci seen lamiñ rek da ngay mujj japp ne li ñuy wax min indillahi yalla ne dede wama hu min indillahi jogewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci men minef ma kana yellut li basharin ci men minef ak mu meuna don bo xebatul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul men minef mu ko sañ amul men minef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan an yu'tihum allah yalla jox ko al kitaba tere wal hukma jox ko xam xamu fiq wal nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa netti teranga yi yalla ne na yelul ci kenn ma ko koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla ne na lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko netti teranga yi ba nopi o liye mu nek len jami yalla mu nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batu summa nak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daw ñu ko fatte dañ lan wax ne nak ñakul be jaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu meuna don wal hukma jox ko fiq mu meuna xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nek bi yonent neena lolou du yalla ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mune lolou dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la nga wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu mu la dan tek wolof da don wax batu serigne sahe katu ñari ko xamne so deme ci mom musa la ñari manam jangal la ay ñari waye olaf comme da tayal mu bayyi baat ba waxatul sahikatu njariñ mu adressé ko banan serigne naka nonu so set lo olaf buma sax wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalu kayu meñ meñ waye lalu kayu meñ meñ dafa gudd ci olaf mu koy dag nan lal meñ meñ lal meñ bam yag mu ne lamiñ mu far yam ta kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñu ci lu yalla yi diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale téré téré bi ngeen di jangale war na leena def ngeen nek rabbaniyu manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yax nit do ko wax ne melal nit diw da nga koy wax ne melal ni man

0: ahmed say nga dajal ñoom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noonu wasbir nafsaka tiil sa bopp ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñoom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëggee dal li ngay waraté jall so bëggee dal li nga jàngale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jàng nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jàngal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu ñu leen jàngal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamne ñom nga jàngalé motax nga dig alcorane nan yasalunaka yasalunako kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunus bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlé mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiyego day and ko muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la ñu ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so da selu leg leg sefor yi toog mo leen digënal sefor yi toog ak ay jaay kat yi pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun ñu ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma'a allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamni yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngon lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañu bëgg ngeeramam dañu bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defel bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayat dunya taru adu bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayat dunya taru adu ngok aduna mom andak wa aduna andak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna lu ñu fi yor day jeex fi lañ koy bayyi deeng nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lool di ñew ci saar wi yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërem loola zinatul hayat dunya la loola zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sebet bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñoom ñu gëna wajh Allah te yow su sebet jéggé ñi rek turidu zinatul hayat dunya te kon su baba ñoom dañ lay daali raw te serigne war ko fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona sinatul hayatid dunya na nga fexé ba bula sa talibé raw ndax ñoom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñoom sa talibé yi di seet ño xamné ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak tuli du sunatul hayatid dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serigne taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci darbi lako moy rek tuli du sunatul hayatid dunya te aduna mi kat waxon na ci tambu yi bane lu fi nek da nga ko tassal wala tuti bul top mukk nak yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam am zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina munako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir
1: yalla mu ne kumel nonu bul ko di top
0: wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina
1: ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla
0: ha
1: neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay shurafa ci walu ni nga len gisee mu ne mu ne ko kumel non bul ko top muko muy ben
0: wattaba hawa
1: ci top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top ku modul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar
0: wa kana amruhu furta
1: timbirum day nek waxtu wu nek mbir mu upp bi uppal ku saggane fatiliku yalla top sa bané x dagay uppal ndax top katu bané x ñaar bay uppal moy do am ay frein té auto yi li tax ñu leen défal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy ye tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank lool yi mi tek moy yow mi ne kon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak won la kamb ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu ne ku mu xata kamb ngi ci ku mu xuba wa ne ko conducteur mu no dawal auto
0: wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta
1: ku sagan top sa banya do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep musi balega
0: nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan
1: waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu le pousser dal man nga takay jeñu xdu naxi xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñeuf fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom yi rabbikum ci seen borom def ko lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci baab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legna faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñingi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonkabi ñan ñoy tonkabi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd yaangi bokk ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara wo nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñey dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen day jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan tey do ma daw jëm fenn ndax sawara bari xam ngeen sawara aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara alakhirah tangut bari na ñu yaagal ñeegulut yalla ndax dañu xamul sawara wala mbagam ñu ko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi ñu kitone aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tie xal wi lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa na mu mel ak la gay wa yalla na ñu dug sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax kel mu xali mel nit ñu luy wana Allahu akbar
0: kal muhi mi ngi melni ci lu wañax wala bab mi ngi melni diw gu saas kal muhi jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqisu buñu sakko xettaliku ngir ma yughasu ñu xettale len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhi ba melni ci lu wala le kel muhi ba melni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashmil wujuh di wisam kanam day yashmi day wisam al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek ni ko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulle ku tege ci bir ndox mi Allahu akbar te du te nak ñukay jema naan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy angalé wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi alwujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bacc ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangor ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharabu nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarna murtafaqa kendal ngarale gugu ngana la gog ken dal lolou neexul tabarakallah yalla ci yalla musal inna allati ni nga xamni nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilus salihati tay def lu bax amanu wa amilus salihati ñaar yoy li ñi and ci alquran ber na lol amanu wa amilus salihati gem nañ tay def lu bax yalla mani inna ñu yalla nu du'u duñu sank ajra man fayu kep ko xamne ahsana amala rafetal na jëfam ulaika ñi gëm yalla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin al janna adn tajri dana daw min tahtihim ta seen ran al anharu dahya yuhallawna dara ñu len takal fiha ta al janna ya min asawir ci lami loxo min sahabin ci or ñu may ñu xam ñu tekkal len lami loxo yu or mufassirun ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna Allah ta'ala qala wa hullu asawir min fidda wa qala wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fil hadith tablughu hilyatu mu'min min hayth yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala yalla terane yimuy defal ñinga xamne ñoy dugg al janna daf ca bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayal basuna dal ñu xalit siyaban ay yire qudran yu vert qudran yu vert dal ñu fasal yire yu vert min sundus yu joge ci soy soy bu tuddu sundus soy bu tuddu sundus wa istabraq ak soy bu tuddu istabraq asawir min fidda li ñu wacc lam loxo yu or lam loxo yu or ñuko do tak fi buñ dañé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabarak wa taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëppul ñi fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo demé fi am ko waye soko amé fi bo demé fi do ko am motax ñu aramal ko ci jige ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunu tibé ko wax mune ñoom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yuri ba xamna ci tali bi sax bo ñewé tabarakallah bula fobi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba Allah fara mom la gañi di sol tabarakal xam ngeen vert li ci nek Allah bi suko defé ni mi mel tabarakal ni mi amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol Islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakal wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu buñu ne sundus moy raqiqul harir buñu ne istabraq moy qalisuhu lolou la tabari wax manam kon soit leg leg borom xam xam yi nan la soit sangam lañ téré soit sangam téré wuñu ko le gënon dal moy ginaaw nenañu téral nañ ko rek bul ca sét bu sér baak bu sérut ba bul ca sét ben yow bayyi yef rek ndax turuy nar baka doom ñëwé tek ci fa nga xamné fa la bëgg fanan ni borom kër gi dama bëgg fanan fi mu ne ko mën nga fay fanan ndax amul sacc daf ne ko waaw lan mo fi indi turu sacc mu ne ko amu fi mu ne ko bo fi amuton tur yu du fi am ginaaw tuddu nañ ci ne soit ak or dafa haram ci guru xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam bayil rek nak waye bu wax ne or bi ni téré moy 14 waye 18 carat téré wu ko 24 téré wu ko bu dédé or zahab la téré soit harir la téré ci ku deggun arab la mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ci baat yoy ñoñu bu ñu duggé aljanna yalla ñu ci yalla bolé ñun ñet muttaqina fiha dañuy sohonu ala al araik ci sen gang naaya ala al araik bu doon yeen tay ngeen ci kanapen ya ibn abbas mun al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut ala al hijal al arik ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi qatum juki fuk xatum ñet témèr ak juroom ñen fa juroom ñatt manam fofu da la bëgg wax mom ibn abbas mom mi nekkon foré xéed bi muni araik muy tuddu kay yoyé wala suhunu kay da fay nekk lo xamné dañ koy xobé or dañ koy xobé yaqut té day yaatu ba tol ni digënté san'a ak ayla day yaatu day gudd ba tol ni digënté aduna ak al jabiya wala bok safan ba manam dal lu gudule don lu yaatu lay don te yowul xiyam kenn du soonu son soonu nim neexe yowul xiyam kenn du soonu son dama dama ñaara gëna neex ci mom fuddu ak soonu ci te dem fuddu ak soonu ñaar yeb yowul xiyamé bo ci do ci def ben ba son ni'ma thawab mune bi tiya ba neex wa hasunat tayt rafatna murtafaqan ci kenday nga deg ni alquran defé fofu bamuy wax sawar daf ne bi ash-sharab bi wax aljan mun ni'ma thawab bi wax sawar mun wa sa'at murtafaqa bi wax aljan mun wa hasanat murtafaqa nun la alquran suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ko gi nga qissa bi kon muy qissatu ashabil kahf fofu la jexé ci ginaaw bi ko suñu borom tabaaraku ta'ala tenké en yi me li nga xamne moy dar fi ñu ci amé amé ñu ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la jo xamne dara mënu ko galan ko motax kuko yak xamulo dara motax bo nekk ci ndaw ci am doole equipe yi football jaral la ñu jëndu sa doole ji tabarakallah ñaaral ba xale dura gal de xale dura gal de ndax ñi bu ñu dugg ci xunti ma xamu ñu ci li ñu dugg mak nak mak mo seen muy waxu dafa ragal de nak tra ngay dox digënté mak aduna ñettel ba pelu histoire farlu ken histoire farlu ken ku ñu fuss ko rek mu nang ñentel ba pass pass ken amu ñëgam ken mu ko jënd al aqida la kamana allah lolo tax ba yi genn won ashabul kahf ci kuntima mu genn won ashaq umrun futi yu ca famu de kon bu yobu ko banjaga mu genn won man shaykh al haj malik ca ñaar ne ba andiko ties wala indiko tiwawon indiko ties indiko dafar delu ko yobbu wat tiwawon lola genn won mamburum tuara dila anhu bu yobbu ko ca wir wir at ñeel men ko ñom juromel ba sirul hayat muy secret dundu ci loxo yalla nek tabaraku taala won nako ci ashabul kahf jurom benel bi moy iman muy gem dafa yokku waye lu yok lu nek man na wañu ko su ko defé kon ñi ngi aksi ci fiñuy jaxlé inshallah di ñaan yalla tawfiq di wax ne tabarakallah inshallah ni ñu ko defoon daw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noon dañ ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala ci biir wër koor yëpp dañu ci yalla yobbu amna ben laaj bi fi ñew rek ci biir tafsir bi dañu li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al qiyamah wa min awzar alladhina yujlunun bi qari ilm ndax dafa am safana wala kasru wasru usra ukhra tont bi moy dedet min awzar wa min awzar alladhina jimata wa min awzar alladhina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug ma nga reer ko sank ko ndax wax jum gëm ci yow te du nona da ngay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci dowal ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul tok safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam nokki ñuy deglu dina bañu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wa sallam del ci nañu ci sen tafsiru alquranul karim waye di dajja ak yeen ci bis bi nga xamne bis bu tedd la di fatih ramadan al mubarak yalla ñu ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di balu ak mbollem mbokki way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu duñu deglu aljuma ji jot ci ñet waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor gi ñëwé muy def tafsir bi bes bu set bu ñet waxtu joté japp ñent waxtu alhamdullilah yalla na yalla gëna dëgëral ki nga xamne mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsu gëm gën ko may doole katan ba li nga xamne mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamne moy wërsu gëm nekk muuram yalla mëna ko té yomb nako di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi deglu fukki wër yi ak ñaar nax do na dama buy jokk ak nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine mën na am wax lo xamne li bëf da nañu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëppuna waye doom adama momatu al-tamawilla yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barké suñu bu tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bindu tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya fanwer ak ñaar gisar bo xamne ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yesu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ñoo nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ci aya jeri jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bi mu noppé kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mu di ñaari xal yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu laar ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gëm gëm gëm yalla ñom ñaar ñu la yalla nekk li seen bir ki gëm na ne le nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gëmul ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gëm ne mom moko mom yalla neen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamne dina fekk ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meññi bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi da nañ ko jëfëndiko jëfëndiko bo xamne lenn nekk da nañ ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay fone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yo xamne yu neex la waye nekk yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tandarma lekk ko day faj ñaari faj faj day faj febar waye dinaay faj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an mbay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñom mbay mu melni ñom nawé nga xamné ñom mbay yu gatt la ñu bokku ñu mbay garab yu gudd yi nga xamné moy nax yi loolu lepp amna ci biir tool waji yalla mu ne kiltal jannatayni ñaari tool yef atat ukluha ukluha ben bu nek indina li nga xamné moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financer won dal tool bu indina lako nak atat ukluha tool bu ne bi ci waji defé lu mat 500000 tool bu indina 500000 ba nopi nak indi wat leneen lo xamné li tool na ni lolé walam tazlim minhu pertu ca shay'an dara walam tazlim minhu pertu ja shay'an dara yemu ci ñak ca pert waye def ci bénéfice wo ci tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bar lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama lélég bi bes bu ko yoré ci posam dina def né mom moy séfu ñepp dina di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu né wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digën ci bi tol ya naharan dex waji du dem di wuti foras waji posi wul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci bi tol yi naharan dex jannay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarak ta defal ko wa kana lahu thamarun mu am am mejit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab tandarma digënte tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënte ñaari tol yi ci digënte mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noon wa kana lahu samarte meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne region yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam dekk jafena tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ca def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gaangi ni jafena wa kana lahu samar ba nopi nak di may la mara meñ yalla mo jëgul la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaitam ba ana ndam bi ngan andal te mo mugal yalla te amul alal mu ne wo wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecuk mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala epele malan alal lolu la ñëk nak waji ma la epele alal duma sam morom duma sam morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamalan ma la epp alal ngeen degg ben benteel nonu ci tolu waji liko yalla defal lepp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mune waji ana aktharu min kamalan ma la epp alal ben ñaar bu muné ko wa a'azzu nafara ma la gën ay andando ma la gën ay andando mu ñaar mbir xam nga khalif moy classé andando yi khalif moy classé andando yi fo fek ay andando ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau khalif xalé yi nga xamne dañuy nekk ci école di jang amaguñu ñaari fo leen fek ñuy ataya ay ñaar dërëm ki 25 ak yoyu ku participer do nan fofu lañuy toll bu ñu démé ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jafé gis léleen romb groupe bi yëkëti leen loxo léleen sali sama gaay yéen ñu ñu mang gondu ju tëñu léleen mo leen di payé ataya léleen mu sëgg bañ leen payé lool moy jall ba nga xamné légui nekk na lu dara nekk ab directeur wala leneen lo xamné li koy na fofu la gaay noppé gis rawati na buñ ko falé ab député wala ministre su baba nak légui mu nan gaay xam nga amutuma jot légui affaire yi non man xaliss moy trafi nit ñi ku ci bawul xal motax borom mi yoy ñaar légui ñu and mi ya diay légui lañ ñoy and sufur fi légui lañ ñoy togando tabarkalla nak nonu kul hisbin bima ladayhim fariqun waji nak ma la gën ay andando ndax ma la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci ben ak ci di xol gis ni mbay mi mel tandar nga di karat jeeg nawe ji salat yi nekk fi mu wër ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lepp lay am mu daal di bot ñaar loxo ci ginaawam wa huwa zalimun li nafsihi yalla ne na ma ngay togn bopam ndax ma ngay titeru ma ngay tambale bokale ma ngay tambale bokale qala waji dam ma azunnu an tabida hadhihi ma azunnu ya karuma an tabida mujja hadhihi ala aljib ne na mom bu dekke won yaq bu dekke won tukki bu dekke won lum man di dekke yakaruma allah jalla warna mana jeex ma azunnu an tabida hadhihi abada yakaruma dal sama alji dana jeex lolu la yalla jangale ci suratul humaza moy sifur d'affaire day yak ay affaire parce que sifur d'affaire
1: yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala nak naka naka ndir nga na amul solo yalla mu ne upp na xeb yi ma la defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd di jëf dafa baxul ci mom yalla dal ne wa inna tinun yalla idha asaqna summa masal al insan nit rahmatan yirmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu content ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa inna al insana kafur nit daal di sul def wal tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñuko def modi aduna yalla mo ñu wuf luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ñi joxe feba tabarkalla yeek daanu be mukkante be yow yep ni takoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma saana am kennay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de mba kenn bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa nga num yokko rek ba ñum defare avion tabarkallah xam nga ni avion bu accident kepp daanu suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak kim taanu yalla lañ nan nit bokku na ci accident avion te mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay jinn li upp ci li len di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi na ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loolu wax na jidde waaye lillahi ñu ne waaw mu ne mulku samawati wal ard yàlla moom nguruk asamaan moom nguruk suuf waaw yàlla al maliku lil kawni kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarrifu fihi bil xalqi wal ijaad kayfa ma yashaa yàlla moom nguruk asamaan moomel ga moom nguruk suuf moomel goo xam ne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg tëral na ciy tëral lum ci bëggu ta tëral kenn mun ta fexe ba loola tëdd ca moo tax yaxluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def damaan ne suñu borom takk naa soxna waaye doom ji góor laa bëgg takk naa soxna waaye ñaari doom yu góor laa bëgg takk naa soxna waaye doom bu jigéen laa bëgg amul damaan amul benn secrétariat bu ñu yóbbu damaan yi ngir am ay doom yu góor wala ay doom yu jigéen mukk lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex mooy bind lu ko neex nga ne ko waaw mooy daa la ko teqantalal benn par benn ci li nga xam ne maay bind li nga xam ne moo ma neex yàlla mu ne lillahi mulku samawati wal ard surtout shura ay ñeen fukk ak juróom ñeent yàlla moom nguruk asamaan moom nguruk suuf yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex kenn du ñëw ne ko bindeel nii lii mayal diw doom ji góor wala diw doom ji jigéen wala mayal diw doom yooyu du kenn du ko ko wax amul fa it tabarkallah ñoo xam ne da nga fay jaar ca ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu génneel la fa dara déedéet yaxluqu ma yashaa nga ne ko waaw mu ne yahabu mooy may li man yashaawu ci ku ko neex inaasan ay doom yu góor kese day fekk benn nit mu may ko ay doom yu góor kese doo am benn doom ay doom jigéen kon doo am benn doom bu góor inaasan rek ngay am ay doom yu jigéen mel ni yoon jàlla choix bi waaw ñu may jóg lii tabarkallah am na ci ñoom xam naa loolu mën naa nekk seen cas doom jigéen kese yahabu li man yashaawu inaasa mu may ku ko neex ay doom yu jigéen nga taawlu muy jigéen la ca tegi di jigéen la ca tegi di jigéen la di jigéen rek tabarkallah
2: yahabu liman yashaa'u inatha tabarakallah moy may ku ko neex ay dom yi jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana ro wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sekkal seen yi bumu sekk wala ñu wut yoy ñay def ko ca pendir ko pendir yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga daldi wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kesse ama ñak jël ligé nak mom du ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex al zukur dom yu goor kesse day fekk ben dit mu may ko dom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhis salam dom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ni entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolou tam man la indil jafé jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té lolou ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kesse té lolou ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha aw goor ak jigen waw aw goor ak jigen non len ko def gis ko xamni ci da am ay domi goor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñet domi goor lolou tam yalla dana ko defal nit tabarakal wayaj'alu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay domi jigen kesse ki may ko ay domi goor kesse ki may ko ay domi goor ak ay domi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarkalla dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu nek aqim manam jasir nit man na febar fek ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yidem nit yoyu lola docteur yi meñ ko opérer yaatal ko defar ko bamu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax duko gis lay tax am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wati wala innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may domi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay domi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jasir ba do am dami mo lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la lena nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu di ca gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leng leng ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leng leng ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leng leng gis ci xolok soxnaam nan ko lutax dooma jox dom ci gor acca lutax dooma jox dom ci gor te nek dom ju gor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax dom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxaso mam lu tekki ñaar ñu and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab liggéeyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ne matière la jëna fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy nga xamné mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lool lepp du am ci bir atelier suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa deg karang karang do deg ñu courant couper nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna seen nak lu fa dugg bu gënë satiko waye fofé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku mëna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mulkul ard yalla mun wama kana li bashar munta nek wama kana munta nek li bashar ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla du wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moyen ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ken ludul wahyu maratibul wahya ngane ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal ni wama kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia wa dama ci tasheel day wax ni bayyana ta'ala fi al-ayati an kalamuhu li'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayi ji ni wax gi muy wax minde fi ñet rek la ben bi moy tariqatu al-ilham aw al-manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya wa dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo jam benit moy al ilham wal manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune benn bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettel bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ca asawi mune it wa qad yaqaw al ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lutul ay anbiya dal ci awliya yi waye an al ilham أن إلهام الأولياء قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جكب ينتل قد ينفق أرنيار لأن إلهام

ñi nga xamne lañ ñaani aw yiw lu ko yobbe ci Allah mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diko yakamti ñaanal sa bop de mom Yalla dina yakamti dom la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko Yalla na de jël ko yow bu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300 000 pour dé wala 50 000 mbolam ñima gisagum ñu dé gratuite lañuy dé yoof je ñu leen di yobbi kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy démé tabarakallah ak yaraxat yu démé nek ñom gratuite lañu fa yobbu kon nak ginnaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop Yalla na dé du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na Yalla nga dé du ko jar kon dom adam bu ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adam yiw dong moko jël té sax yiw bu xawé bari nga gis dom adam am ay jafagne jafagne fi na taw yermande Yalla la xewal la waye bu tambale taw nga gis ñepp samb seeni xey su taw bi xawé yag kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ku yakam ci la Yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak becc bi ayatayni ñuy ñaane mandar gay wonene Yalla amna wa ja'alna te dafnañu alleyla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara beccigi mu leer nañ ku nek dem sa liggey kay Yalla mu ne ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandal ga muy wonene maangi fi ndax guddeg beccig ni muy doxé nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci ab beccig ñu mu mel ni duñuy nguur am mbajj bam yag mu lendem keurus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy nek tej ko teud nonu muy def suba becc bi ñewat guddigi ñew becc bi ñewat ñom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargala yoy wone ne Yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen nek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewo ko la lat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baat ku ubbi buntu bi dalay tek tal ne woor na la ne buntu bi ubbul bopam kaas bo fekk sa keur mu toj da ngay wax ku toj kaas bi lol dalay tektal ni kaas bi tujul bopam naka nonu yefi nek yep lo fi gis da fay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yo ya nga gis mom moy ke ko def ndax man degguma kenn ku def ben brevet ci lenn ci yoyu ne mana way kat banena wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid tabarakallah jalla jalaluhu waye wax jimu genné légui nit ka ngi ñaan Yalla na dé da tek ci guddé beccëk ni ayété ni lumuy tekki moy ku fi guddi yag tak beccëk yag la fé tek guddi dana ñëw yobalé la mba beccëk ñëw yobalé la Allahu akbar ñun ñëpp nak amna ñi xamné dañ fi xey ndaysan ci ni mbokk yobul leen ba ca Allah ba gas am pax duggal leen ci biir ñëw togg ci blek amna ñi xamné dañuy jank ci ñun ndaysan am ci ño xamne dañuy dem guddi dañuy rañan am ci ño xamne dañuy gont tabarakallah tay ji bo fi joge won di wor hopital yi wala hopitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gont tay ndaysan tak na ay bagasam ba ay mbokam ñang ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam dugg nañ ci hopital ba genn ay bagasam ndaysan lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddi ak becc ak yag fek rek Yalla neena jeur ngay ñaan Yalla na de da nga de tabarakallah boy ma tax way kat bene laqaytuha laytani ma kuntu alqaha tamshi wa qad athqala alimlaq mamshaha athwabuha rasatun wa rijl hafiyatun wa dam'u tusrifuhu fil qad aynaha niko nakhlan mun karul jadidain qad abla ibaataha wal shaqqa athqalaha wal shaqqa a'laha mun gudi koy songu ak beccig bi ñoo rappal li nga xamne mom la ko jëkëram bayé won muy ndaw so xamne jëkëram dafa faatu ndaysan amutul fu wëru mu bayé won ko ben rob rek ndaysan way kat ba mune karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha ndaysan ñu oustaz bobu nek Louga ñukoy wax Mustafa Si inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddi ak becc kumuy songu ku nek rek dana am ben becc yobbu la wala guddi yobbu la tabarakallah kon nak Yalla na de Yalla neena jarul ñaan waye mu ne kon defna guddi ak becc mu nek ñaari mandar go yi wone ni Yalla amna fa ma hauna ñu far ayata layli mandar gam guddi ma ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayata nahari mandar gam becc ma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna

yehi jumow mu waw bam wowe fatarahu nga gis ko musarra mu am couleur bu mbokk couleur bu jaune bari na ci li nga xamne moy am ñax wala garab wala yoyu lu ca nara dem di wowi day mbokk waaw lu ca dem di wowi rek day mbokk mbolam li ëpp ci yi yaqku ci walu yoyu day mbokk li kay jariñ nak wala yoyu day vert fatarahu musarra suma yaj'aluhu mu def ko ginaaw ga hutaman mu nek am mbob mom ñax mi yeb inna fi zalika nek na ci li yalla yinati toy bam yag nga lax lax bam yag nga wow cert nek am mbob li day la zikra warna mana fatli nit ñi de la zikra mana war do adam ñi ni lañuy mel la zikra mana fatli kenn ku nek ne yow yag ñax yam do adam la zikra mana fatli li ulul albabi ci mbolam ñi nga xamne am nañu xel tay xalat tabarakallah suñu borom bi mu netele ni muy wacce ndox ci asaman duggal ko ci bir suuf mu nek ay sewne ay beuti ndox ginaaw ga mu genné ko mu nek mu genn ci am mbay mu wuté ginaaw ga mu waw nga dalé koy gis mu mbokk manam yor couleur bu jaune ginaaw ga mu def ko mu nek mbob mu ne li la zikra warate la zikra fatli la li ulil albab ci kep ko xamni ki am nga xel ga gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol te nak man na am ya ko judd le ndax ya ko ji bu nawet jote ñax gi judd ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerte ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mu tudde nelaw bu bësité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jëwoon mu daldi am ab dir tambalé mag tambalé am ay doom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu lax tambalé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nekk mbop boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nak yi jogyete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax musu fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ki nga xamne sharaha allahu yalla dafa yaatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fo huwate mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbihi bu tukke ca borom ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong khat lol islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax mu nax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dubu ci la ca res nak mu ne koku mom duma ko tuddu waaw o yombente la koy tudde wala borom kumbasi wala borom mbaxana mi waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu len daf len di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xam na ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit dinañ koy def ci walu média nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu toll diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabiy la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas muneko dimbile ma khasma muneko duma la khas muneko dala jox timir jooni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bañ ma khas muneko lutax nga bëgg ma khas la muneko yegnaane yow ko tag mu xiw ko khas mu xiw te xamna ni munuma

ñu nekk ndax dañoo jubaji. Mu ne ko nag haza ataauna, mooy suñu may. Fam nun, bu la neexee nga maye, aw wala boog amsik tiyel bañ a may kenn bi gayri xisaab, ci lu dul genn rek la. Maanaam bu la yàlla mayee, mu ne ñaar yu mooy am, fam nun aw amsik. May naa la mayeel wala nga tiye bi gayri xisaab. Waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may, ku ne nga mayee moo gën nga bañ a mayee. Moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw amsik. Kon nag nga mayee moo gënal yàlla nga bañ a mayee. Haza ataauna famnun aw amsik bi gayri xisaab, ci la dul benn regle. Yàlla mu ne ko wa inna lahu, te it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës, maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. Lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram. Wa inna lahu indanaa la zulfa, loolu tam aw tagg la. Ndax adduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci. Bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indanaa la zulfa. Moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal ñee mu yeew leen. Lii lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko adduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax adduna si ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli. Waaw iliman nga mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. Mu ngoo jëfal adduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafiat fi dunia, teewutoon it mu am xusnu marja fi l axira. Adduna si tabarakàlla mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu adduna, azuhdu fi dunia. Dëddu adduna mooy man adduna waaye fexe ba adduna du la man. Loolu mooy dëddu adduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu adduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu adduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu adduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu adduna. Déedéet dëddu adduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa adduna. Loolu lañ tuddee dëddu adduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakàlla, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinne yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indanaa la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aaya ñeen fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. If ndaxte naada rabbahu masnaa woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daal man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azaab, bi nusub ci coono wa azaab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azaab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek

tuddu dunya aduna ko taxu djog mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridul akhirah al akhirah ko taxu djog ñaar nak buñ bekkul fuñ jëm te bokk auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu tier nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokké jëm ci ess ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñenn ñi dañu jëm te ngeen gi bëgg ko leen gundé ba te ngeen ñu wacc té ñom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci ess buñu aggé te ngeen sokku ci am ndax dañu leen mëta ngeen bëgg jox set place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi li ñuy yëm parce que ñun fi lañ jëm ci woon su baba légui ciow day am modi ñepp te ñu jëm ci ess ñom it waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma mokkelé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokk suñu jëm ñoy mëna bokk auto ñu bokk suñu jëm ñoy mëna yëkëte ndo yalla leen minkum da am ci seen biir man ñoo xamne yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am na seen biir nak man ko xamne yuridul akhirah al akhirah ko taxu jog moy 10 personnes yi defan ci xair bi 40 yi yépp aduna lañ taxu jog ibnu mas'ud neena mom monon ñew ni wat ne kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xair ba amul ku yalla taxu ta jog mu ne mom defa won ne su ko giñé rek giñ nga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigge tak seen jassir digeen ñu top ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won amna ku jëg ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo né sét sa bop da nga hadis de nga wax ak yow man kan hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lo nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dewu se ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awane ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko kudul umr ibn qatar rek seturu la ci kaw waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben paspas muy as-sa'yu ila al-akhirah ñaar ne kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañé ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca sen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len suuf fuk ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew bokku na ci ñooñu nga xamne ñoo fa desoon ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci li nga xamne man lañu def ni mushriku ni dal di dug ak jassem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yal ne al janna ngi may xeyl dal di dug ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy cet barami la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jess lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum monte yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al mu'minin ti ko gem mun salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fet lul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te dajje fu way xam ci wudaj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fek baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu len gestu len ala ahadin ci ken yaq nañu tit nañu fit yaangi dal mi daw yek ci kaw do ci war rasul tayyun tabnak salawatu llahi wa salamu alayhi yad'ukum mang len di wo
mang len di wo fi ukhraakum ci seenu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu wassalamu alayhi nya ngay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jogi wu fa salawatu llahi wassalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yunusula lima wax moy deug kay len ab yunusula lima wax moy deug ilayya ibadallah ana rasulullah man yakir falahu aljanna wala man yakur falahu aljanna ne kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben do fukki deson ci kaw doj bi def ñu lu gën ñet nit radiyallahu anhum yalla yok sen leer te gërem len lu reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li len fat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpele ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpele bu ku tek nit dama dama dafa bañ kumpe manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpe mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpe yalla nak mom dafa dañ kumpe khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titanga la lu macce amanatan ko lute yaqati mu tek ca nu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man nak mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum mayyidud dunya ñoñe dingamentu li ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum mayyidud dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngamentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayral haqqi mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

damiyar ibnu sabil moy ku tukki sari dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarkal yalla mo ne uma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allah bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ji ay ji tiji ko ni mu ni ñi ma fi ñepp kenn du len jox ñu tag say maam kon jox len du yom motax mu tiji ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari ci am ci balla gu barke ji mi ci ñaani bëgg bi nda ba kew la xamul ayna waaw ya to jolof to saaru mu ne mo legi lu boko bëgg sa bay dang ko yapp du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñaan ci yoy lepp doko jam miskin yeek yoy miskin ku yalla mboko sa rahe yalla yalla fay jax waay li dina tagal sey maam doko ci fek lolo tax jox mo ñu defé parce que gaay lañu bëggoon buñ joxé média yi kiniko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan faati mo joxon affaire ba kéro salam aleek gis nga ay ñu ko yalla tejé mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëré sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna allaha bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama jam tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci mi ya ngay sank waaw yu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na khaya waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar na akbar jaar na he yalla ne waxuma lol fen waaw waxuko di jihad jeexna deugal ko wulakum da ngeen ko bañ way jeexu dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ay am baax na lutax ginaaw gi mu jihada ha lutax ginaaw gi mu jihada lutax umru futi ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaar jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaar day yaq economique xam nga jaar legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayra day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayla an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non li rek sharrun lakum mo yes ci yeen ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamul leen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen lele ngeen banta o wa khairu lakum to moy jihad ndax day day tax kenn do yabati ñu presque le hein americain ni yabé sadam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné bay sadam mom féké kum neex do lele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak yalla ko yalla jappale barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la waaw bu don jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba americain waaw ko mu na gayal ndu khutbam dit ay bu don mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena يسألونك عن الشهر الحرام تقيختي وير

ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetaan biñ waxtane ba nopi wa buñu demé naweti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jenn wajina xana len ci jëndu fas jenn wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebati di nekk ci ci ko bay morom jaay koy mbëj nak ne ko nak waccal fas bi waaw ko amu buñu aw fas jarn na ndax ñukoy mbëj nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni buñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li di jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc ci kën dindugul fas bi kon buñu yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sawyurnu wan alayhim ci ñom waye yurlu wul lola jarul xolo ba tax nga nane yunus bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum jakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témeri at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñu tuddi te xontuma waxtu yor yor la won 10h 10h30 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h 5h30 6h ta tuddi ñu fa ñet témer ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tuddon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñi ngi ni 5 heures lañ fi dugg genn kon bis bi matut ñoom fa ñoom ginaaw bi ñu dugg jant ba nga toll ci 9 heures 10 heures bi ñu genn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñu fi fan qaalu ñu daan neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak wàddatu ba subhanahu wa taala

la dalol mokut mokut moy nak wi ken tagatuko dafa soxo day mukki dafa rabé la dalol tusirul aqa mokul bay man rusufi ñukay tak machine ni muy ruy ko ko tak oh dana la gangane la machine wala taqil arta munta arasato mukul kenn ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben merala qalu ñu ne ko al ana legi de jigita bil haqq wax nga deug dal jël na wuti na wax bañ ko gisee fa fa hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mu ñu gis nak wa gis ko nak wa xeer lol waaw ban ben xalé bu téela ñak bayam nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay di ko wutal guro di ko wutal murafé di ko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jek ak loxam ci bopam ne ko dox gërem na la ci amna ko gërem mu bayyi dox gën ben aw ji rek lay am mu nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nabi barke yalla mu ne ko amin yaay yaay je faatu xale ba yow na la yalla di kee ben tension pour na wa barke yalla ko yalla fop ku bëgg de pass ku ne da am lu yalla yéré pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jek am ko taw fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye ye bo xeye da fay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour l'accident ci kwa je mom nga xey mom yes am ndoxam nan yalla na ben way accident mo nodantil ko il faut nga accident te pour mu lek na do ko ben par ko dana ho waje na alhamdulillah ngeen di wax mu far dire la ha hôpital ñu ñun ñepp ñi nga nan yalla ñal may wër ke yalla ah bu ñepp wéré bu ñu fa doxal jëf kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ñu fék ñu sen fof lek wajé gas ba mel fop am ko dé tay pour mo ki ma né mo dar ñu sulé waji mëna fi génn ben ndax la dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yé ñaar bu koy dudd mo tax dal ci benay da ko fa fek ne ko yaya gas ba mel mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yéwé jott bi dawal ba ci kër gu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal ga yi kër wala am kër da jox ko ben aw yalla lu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amana ci ben affaire mo tax fi dem mu kiyel waji xam nga yalla mën na ne musa la ko bu dekk mën ko di ñu rek dañ ko laal rek ayu ñoo kenn assalamu alaykum mbokk yi waye yalla de mën day kéré ben affaire pour xala bi amé ci affaire ma tax bu bëggé yoonte bi am lay kët dafa wacc genn ay kuy ku nuyu yoonte bi ñu jox addi waaw ya yalla fi na amul ñu ne ko ha mu ni isa na jey tu rasula ku nuyu yoonte bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ko nuyu di joxe la diya ak wala dakar fi ne kon ko mu nuyu jox ma diya melni comme sen salih c'est bon e ba de yu di dari am kess nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci dam sa mu ne ko fa dabu ha ñu rendi ko bu ñëwé nak ci xalé bi gis na koy mom do moko fi ñu ne ko assalamu alaykum ñun day musa dafa waxon ñu wërgal nak té